Eri wawu sapuniko bawasi dosang Dharma Wangsa. Nah, makin-makin dosang Arjuna matur digelis.